0: ka, the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
1: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
5: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga manlalaro at nage-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
5: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
5: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
5: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
5: Q-Sign Massage Oil.
1: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
5: Q-Sign, napakahusay.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
6: You're listening to OK Sunday on OK FM.

0: ka, the best ka.
1: Ang init!
2: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
3: Sumubok na nitong bago.
4: Introducing...
2: Patata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantis.

0: Garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: kamilanan para mi ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may Black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Diet's Best Music
9: 98.5
8: OKFM.
5: Okay ka, the best ka.
10: Okay nga ni.
11: You're listening to OK Sunday on OKFM.
12: OK

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Diet's Best Music 98.5 OKFM.
4: Okay ka? The best ka?
5: Okay nga ni...

0: Hello po.
1: Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni.
3: Daet's best music. Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay ka. The best ka.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
2: It's best music.
1: Okay, FM.
3: Okay, FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay, FM.
2: Okay, FM.
1: 98.5.
3: Okay, FM.
1: The best music authority.
6: Member KBP.
1: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Okay ka, the best ka!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: You're listening to OK Sunday on OK FM.
4: OK FM!
5: Diet's best music.
4: 98.5
5: OKFM.
6: Okay ka, the best ka.
7: Okay nga ni.

Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabunan?

0: heart to heart with Maha Blanca.
1: OKFM
2: 98.5 OKFM. Basta't okay ka, the best ka. Magandang hapon po, ito si DJ Maha. Kasama niyo tuwing weekend. Medyo na late ngayon at hindi natigil ang ulan. Tag-ulan na uli. Sarap matulog. Kaso hindi pwede sa mga may obligasyon. Walang pahinga until Sunday.

It's okay. Basta nag-enjoy tayo sa ating ginagawa. Kahit walang pahinga, okay lang. Para sa ating mga minamahal sa buhay, kailangan magsumikap para mabilitin natin yung gusto natin. Hi to Miss Alisa Milan and to Miss Mian Aguirre. Nanonood sila ngayon. Hello to my 3K viewers online. Good afternoon, everyone. Kung may gusto po kayo makinig na kanta, mapakinggan na kanta, sabihin niyo lang sa akin. Sa mga kaibigan ko sa buong mundo. Ayan! Si Sir Rox. Si Sir Rox ay nasa Italy, if I'm not mistaken. Nakaabot din. Maray na aga dyan. Afternoon, Sir Rox. Good night, Manaigdi. Okay. Sa Italy ka, sir, no? Eh, yung friend ko din dyan, na andyan, nanonood. Si Jacqueline Formalino from Iloilo City.

0: Ngayong nandito ka, song brought to you by former Governor Egay Talyado and Mayor Ronnie Valencia.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black,
4: also available.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Heart to Heart with Maha Blanca.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Taet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP. Heart to Heart with Maha Blanca.
2: OK FM.
5: 98.5 OK FM. Basta't okay ka, the best ka. Maulan na hapon daet Camarines Norte. Malamig na madaling araw naman dyan sa Cayman. Nakikinig ngayon si Miss Cherry Zabala from Cayman. Shout out daw sa kanyang anak na si Jay Edora. Kay Pogi-Poging Jay Edora. Hello Jen David Ibasco ng Babas Food House dyan sa may China Bank ba? Masarap yung pares nila dyan, Bulalo pares, na try ko na. Shoutout sa mga nagmamahal dyan. Sa mga may kapiling ngayong malamig na panahon. Eh di sana all.

Hello kay Ate Vern Acuzon and to Miss Luisa Matias. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthday ngayon. Especially to Tito Arnel Morena. Moreno. Busko yun si Morena. Sir Morena. Tito Arnel Moreno, happy, happy birthday! Tapos, after 1 month, si Tita Lisa na naman may birthday. Lisa Moreno from RDZ. Eto si Tito Arnel, siya yung owner ng leak dito sa may, what do you call this? Capitolio. Alam ko dyan ang celebration yan mamaya. Anong oras, Tito? Happy birthday! At sa lahat po nagsiselebrate ng birthday ngayong araw, maligayang maligayang kaarawan. Hangad ko po ang namatupad lahat ng wish nyo ngayong araw. Si Sir Taurus Emerald is watching. Ari ng Nail Chew. Mga big time tong mga ano ko eh, mga friends ko. Good afternoon, Fox, Echo Fox. Oh, nice name. Hindi na also yung Fox ngayon, ano? I-enjoy na lang po natin ang mga songs ngayong hapon kasama si DJ Maha. Ay, hindi muna ako magbabasa ng love story or problemang puso. Next weekend na uli. Gusto ko every Sunday mag-enjoy tayo ng mga old songs, mga kapanahunan natin. Yung masasaya ba? Time check, it's 2:04 in the afternoon. Next song is Nothing's Gonna Change My Love. Song brought to you by former Governor Egay Taliado.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!

0: Kika, dumas ka!
1: Dada new OKFM.
2: Pagising sa umaga, OKFM ang kasama niya.

Just Maray na hapon sa Indoga Boss. Mag-enjoy muna po tayo ngayong hapon sa mga musics, sa mga paborito nating kanta. Ayan, dito na po muna tayo. Mga katahanan ng puso. Maraming salamat sa pagtanggap at pakikinig. Huwag niyong kalilimutang mahalin ang sarili niyo. Magpahinga kayo ng mabuti ngayong Linggo. At bukas, balik ulit sa opisina, sa trabaho.

ang lungkot ng panahon ngayon dito sa Daet? Diyan po ba sa lugar nyo? Kumusta? Makapagkape nga na itong Best Coffee Green kasama ng Maha Blanca. Maganda po ito sa katawan, yung Best Coffee Green. Lakas ko kumain, pero hindi ako ganun kataba. Tsaka yung taste niya, panalo.

yun sa mga mabagal ng metabolism. Bagay itong Best Cafe Green. Meron din pala dito sa OKFM ng Kawai Soap. Meron silang Glutathione and Green Papaya. Itatry ko po ito ngayon and then sabihin ko ang feedback ko by next week. In fairness, ang bango niya itong Kawai Soap. Message niyo lang po kung gusto niyo rin i-try. Goodbye, safeguard muna tayo. I'm sorry. Okay, time check. It's 2:35 in the afternoon. Matulog muna po yung mga inaanto. Habang naka-tune in dito sa OKFM. Dahil gusto ko lagi

0: sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
1: Q-Sai, napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
4: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay...
8: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Heart to Heart with Maha Blanca. Okay.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: Mika, the best ka! Okay.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 herbal mix. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. You're listening to OK Sunday on OK FM.

0: Hello po! Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!

0: sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. You're listening to OK Sunday on OK FM.

Ophelia. Alright guys, hello! Oy, gising na. Ano ka ba? Alas 5.48 na. Tulog-tulog ka pa dyan. 5.48, mga ka-okay. At syempre, ang oras na to ay inihatid sa atin ng ating masarap na Best Coffee Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Coffee Green is formulated with the extract of red aling-atong, ampalaya, L-carnitine, and mas pinatamis ng stevia. Sweetened by stevia. Hapon na mga ka-okay, marami nang nagja-joggy. Nagluluto na si Nani ng masarap na hapunan. At hindi lang yan, ka-okay. Dahil ngayon po ay araw ng Sunday, walang pasok. Kaya syempre sulitin ang araw kasi nga wala ng pasok. Shoutout sa mga naka-tune in sa atin. Ako po si Bella Mango. Hindi natin nakasama today si Honey J. At parang nakita ko nagbabakasyon si Miss Honey. Kasi pag Honey, mga ka-okay, syempre, nagbabakasyon sila sa mga ano, sa mga matatamis na lugar. Hello guys! Happy weekend! Sana maging sulit ang weekend ho ninyo mga ka-okay. Magawa ninyo yung mga dapat nyong gawin, makapaglaba, makapagawa ng assignment, at marami pang iba. Matulog ng medyo matagal. At syempre, ay makapag-simba ha, ka-okay? Speaking of simba, mamaya sa mga nasa bahay lang at hindi nakapagsimba, meron ho tayong Bible story for today. Alas 6 po ng hapon mga ka-okay. Kasama nyo ho ako dyan sa Bella Mango sa ating Bible stories for today. Syempre, dito lamang po yun sa 985 kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And here's a song from... ano nga pala tayo ngayon? Pag Sunday, gusto ko yung mga OPM. OPM. Tagalog OPM. With a song from Bugoy Drilon. Pagkat mahal kita.

0: Ito ang Bible Stories on Air. Tuwing Linggo, kasama si Bella Mago. Makinig na sa Bible Stories on Air. Dito lamang po sa OKFM Diet 98.5 Bible Stories on Air.
1: OKFM Diet 98.5 Basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 7 minutes after 6 o'clock. Kamusta na ho kayo mga ka-OKI? Araw ng Sunday, kaya ito na ang ating Bible Stories for today.

Tayo po ngayon ay nasa aklat ng Jose, ika 13 at 14. Ang paghahati sa Kanaan. Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Kanaan. Ang paring si Eleazar at si Jose na anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi, ang naghati ng lupain ng Kanaan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay isinagawa sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. 9 lipi na lamang ang binigyan nila ng kanilang bahagi ng lupain. Ang 2 lipi at 1/2 na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan. Hindi rin kabilang sa 9 lipi at 1/2 ang mga Levita. Hindi sila binigyan ng lupain. Sa halip, binigyan sila ng mga lunsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay pinagdalawang lipi. Ang paglipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim, pinaghati-hatian ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Lumapit noon kay Jose sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Huda. Isa sa kanila, si Caleb na anak ni Hefoni, na mula sa angkan ng Senezeo. Sinabi nito kay Jose, "Alam mo, ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kades Barnea, 40 taon pa lamang ako noon. Isinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang lihim na magmanman ang lupaing ito at iniulat ko sa kanyang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing matapakan ng aking mga paa." Apat na put limang taon ang lumipas buhat nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nababago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siyasatin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na ang higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Binasbasan nga ni Jose si Caleb na anak ni Hefoni at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angka ni Caleb na anak ni Hefoni na isang Senezeo sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel.

nakakauki noong unay lunsod ng Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba ang pinakadakila sa mga Anaseo at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Ang lupaing napapunta sa lipi ni Huda ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Zin sa kaduduhan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay. Nagtuloy sa landas ng Akrabim at lumampas sa patungo ng ilang ng Zin. Buhat tuoy umahon sa Kades Barnea, nagdaan ng Hezron, nagtuloy sa Adar at lumikong patungo sa Karka. Matapos tahaki ng Asmone, tinuntun ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat ng Mediteranaryo, ito ang hangganan ng Huda sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupaing ito'y ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman, nagsimula ang hangganan ng Hilaga. Umahon ito sa balikat ng Bet Hogla, dumaan sa hilaga ng Bet Araba at nagtuloy sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahon sa Deber, nagtuloy sa hilaga, lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-aho ng Adomim sa timog ng libis. Tumawid ng batis ng Enshemes at nagtuloy sa batis ng Enrogel. Buhat dito'y paahong tinahak ang libis ni Ben Hinnom na nasa timog ng Boron ng Heboseo ni tinatawag ding Jerusalem. Umahon uli patungong sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben Hinnom at dulong hilaga ng libis ng Rephaim. Buhat sa tuktok, ang bundok ay lumikong patungo sa batis ng Neftua at lumabas sa mga lunsod sa bundok ng Ephron at bumaling na papunta sa Baala na tinatawag ding lunsod ng Herem. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Sier, nagdaan sa libis ng hilaga sa bundok ng Herem na tinatawag ding Kesalon. Lumusong na patungong Bet-Semes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling papunta sa Sekron. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Habnil at natapos sa dagat Mediterranaryo na siyang naging hangganan sa kasakaluran. Ito ang mga hangganan ng lupaing na papunta sa lipi ni Huda na pinagati-atian ng mga angkan mumubuo ng lipi.

Gaya ng sinabi ni Yahweh mga kauki kay Jose, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Huda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephune. Ibinigay sa kanyang Hebron, ang lungsod na dating sakop ng Arba na ama. Ni anak, pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na lalaki ni anak, sina Sesai, Ahiman at Talmay. Pagkatapos ay nilusob niya ang Deber na noong unay tinatawag na lungsod ng Sefer at sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang sumalakay at sumakop sa lungsod ng Sefer. Si Otniel na anak ni Kenas na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon, kaya't si Aksa ay ipinakasal ni Caleb kay Otniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Otniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga ito si Aksa kay Caleb at pagkababa sa astong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing itaas at gawing ibaba.

pagkakaukay ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanyang mga ninulo o sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanyang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtagumpayan o pinagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Marami ng taon ang lumipas buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila. At matandang-matanda na si Jose. Kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, ang mga hukom, at ang mga tagapangasiwa sa bayan. Sinabi niya, "Ako'y matanda na. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito. Dahil sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya makinig kayo, ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng Ilog Jordan sa gawing silangan at ng dagat ng Mediteraneo sa kanluran. Ang lupain ng bansang sakop ko na gayon din ang mga lupaing hindi nasasakop, si Yahweh na, inyong Diyos, ang siyang magpapalaya sa mga bansang iyon. Pagdating niyo roon, sila'y palalayasin niya sa kanyang mga lupain upang kayo ang manirahan doon gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh, sa inyong, na inyong Diyos. Magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong makikipagsalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong manalangin sa kanilang mga diyos-diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Dahil diyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo. Wala pang nakatalo sa inyo hanggang ngayon. Ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh ang inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo tulad ng kanyang pinangako. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Huwag talikuran. At nakipagkaibigan pa kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Kapag nag-asawa kayo o nakipagsalamuha sa kanila, tandaan nyo, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong galugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam nyo sa inyong mga puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ang inyong mga bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo, na tinupad ni Yahweh, maaari niyang gawin sa inyong lahat ng masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupain na ito na ibinigay ni Yahweh sa inyong, na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo.

0: ka, the best ka!
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni.
8: That's best music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
0: Okay ka. The best ka.

niyo sa kanya from Troya, mga ka-ugi? Dahil ba sa kanya? Kanino, guys? Kanya o kanya? Alis na natin, 6:44. And welcome back sa ating programa ngayong araw ng Sunday. Sunday's best OPM sa mga ka-ugi. Kanina napakinggan natin ang ating Bible story for today sa aklat ni Jose. Kung paano ba hinati-hati yung mga lupain. O kayo ba, paano ba kayo maghati-hati ng mga lupain, mga ka-uki? O, syempre, dapat ang magdi-decide yung kung sino ba yung pinaka dapat mag-decide. Yung pinaka-may-ari ng lupa, syempre, ha? Kasi kung ang magdi-decide is hindi naman yung pinaka-may-ari ng lupa at yung maghati-hati ang magdi-decide, ay marami ang magiging gulo na magaganap. At dahil yun po ay napag-uusapan kapag may reunion, yun po ay napag-pag-usapan kapag merong okasyon. Kaya po, dumarating sa punto na nag-aaway-aaway na sila. O, yung masayang okasyon naging awayan na. O, kaya mga ka-uki, ha, yung hatian talaga, medyo masalimuot ha, ang mga hati-hatian na yan. Alright guys, kamusta na ho yung Sunday ho ninyo? Kamusta yung weekend? Ako sana okay lang. O, bukas may pasok na naman ulit ha. Monday na naman bukas, ka-uki, panibagong araw, panibagong linggo. At dahil patapos na naman ang buwan ng Hulyo, ako ka-uki. Napakabilis lang ng araw, ha? O kaya't sana enjoy the day, ka-uki. Enjoy, make it memorable. Make it the best. Siyempre, kapag okay ka, the best ka. At syempre, huwag kalilimutang uminom din ng the best na kape. Ang Best Kape Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Kape Green, ka-uki, ay caramel flavor. Masarap na. At hindi lang masarap. Talagang sa mga gusto magpa-sexy, magpa-macho, perfect po ito sa inyo. Kaya bilhin na ng ating masarap na Best Kape Green. Alright, 14 minutes before 7 o'clock. You're with me, DJ Bella Mango, ang inyong super bella na 985. Kasi ayoko nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And here's a song from Chino and Chaya. Sa mga nagsisisi, ang pagsisisi daw laging nasa huli, syempre. Kung maibabalik ko lang.

song from Kyla and Gary Valenciano, the song Sana Maulit Muli. 3 minutes before 7 o'clock, tuloy-tuloy tayo sa mga tugtugan, mga ka-ugi. Ako si Bella Mango, maraming salamat and happy, happy weekend.

0: का द बेस्ट का.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बेस्ट कैफे ग्रीन 6-in-1 हर्बल कॉफी मिक्स मुराना हेल्थी बा.
2: Philippines, we play the hits.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, some fresh and Anrox liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Okay FM 98.5.
10: Okay FM.
9: Daet's best music.
10: Okay.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: Daet's Best Music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM!
8: Okay ka! The best ka!
9: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
10: Okay FM!

0: Cambodia.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
2: Good morning!
1: Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon. Ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mart Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Impanta, Pulilio area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, kaiiwan ng kasangga at kalusugan.
0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: de Marcamônias.
1: Tayo mga kasanggasa, programang kasanggat kalusugan na malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia, mga kasangga, no? Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice, mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra, kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, mga parents kong minamahal, ano? At siyempre makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kapeng mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo, ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili, sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia, mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap, mga parents ko, para po sa mga baguhang nakikinig. Pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na, ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at kalusugan. MG Marcamonias. Marcamonias.
1: So ito po, mga parents kong minamahal, ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan, mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder, mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling, mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung misa't na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap, tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice, o brown rice yung pumbigas, mga kasangga, no? Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po, mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo, mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos yung hindi naman kailangang malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano? Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyong ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal. Ano? Pero sa Marcafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbawa ay may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Marcafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Marcafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa paggawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Marcafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan. Ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagme-message sa atin, sila po'y nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, ay di tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano? Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Marcafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng, alam nyo itong Sangtun, ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Marcafe Brown Rice. Wala na kayong hahanaping iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakapi ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Marcafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po, ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents, ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape, na talaga palang pwede makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mga sulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1+1 coffee.
4: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153.
3: Yummy,

0: Neymar, Dodo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Marcamonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. 98.5 Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay ka, the best ka.
6: Okay FM 985.
5: Okay nga ni.
7: Sa Okay FM diet, okay ka, the best ka.
8: Da-da-yoo-hoo. Okay FM.

0: 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Diet's Best Music
3: 98.5
2: OKFM.
4: Okay ka, the best ka.
5: Okay nga.

0: I just put my drink down.
1: Milan, darling, Milan.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Taet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre, pinili po yan ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Syempre, apat na variants yan. Lahat yan, ipinagmamalaki po natin. At kahit alin dyan, ano, sa apat na variants na yan, ang gagawin yung paboritong kape, sigurado panalong-panalo kayo. Ha? Una, syempre, nandyan yung ating original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, halos 13 taon na po na natiling number 1, nangunguna at minamahal ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Eh kasi napakahusay talaga ng mga sangkap nito. Napakalaking tulong sa kalusugan ng tao. Tapos may lalo pa tayong pinatinding version. Yung lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Syempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa. Ha? Pag ito, pinapaliwanag ko, may konting ngiti sa aking mga bibig. Kasi alam nyo na, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang stamina, syempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, sa usong-uso ngayon na pagpapamacho, pagpapasexy, kung gusto nyo ng tamang timbang, yung pinapangarap nyong katawan, makakatulong dyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya dyan, ano, sa sustansya, sa benepisyo ng Best Cafe, siguradong panalong-panalo ka. Eh lalo na pagdating sa presyo. Kasi mga kababayan, ano, mga ka-wellness, ang Best Cafe ay nanatiling presyong makatao. Kaya kung meron sa lugar ninyo ha, na nagsasamantala, palibasa yung ibang herbal na kape, nagtaas ng presyo kasi crisis daw, nagtaas daw yung mga raw materials, ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng presyo. Kung magkano nyo nabibili ang Best Cafe dati, siya pa rin po ang presyo ngayon. Ha? Maraming tindahan sumusunod sa aming SRP na hindi po nanamantala, hindi nagtaas ng presyo. Ang payo ko, doon po kayo bumili sa mga tindahan na nanatiling presyong makatao ang Best Cafe. Ha? Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Panalong-panalo ka talaga sa Best Cafe kasi pagdating sa safety at quality, hindi rin po ito pahuhuli. Bakit? Ang Best Cafe ay aprobado, rehistrado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Magkakape ka ba? Gusto mong lagi kang panalo? Siyempre dapat ang kapartner mo sa pagkakape ay Tatak Best Cafe.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow, gustong-gusto ko yan.
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagad
1: patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
9: May bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter na nag-request sa akin kung pwede kong talakayin daw uli, mga ka-wellness, yung first aid sa pagtaas ng blood sugar. Maraming beses ko na po itong tinalakay, pero sige, uulitin ko. Baka merong mga nakakalimot, baka may mga first time listeners, ganito po yun mga ka-wellness. Ha? Actually, pwede nyo rin itong gawin araw-araw, na dahil malaking tulong po ito para po makontrol ang inyong blood sugar. At kung sakaling biglang tumaas ang inyong blood sugar, no matter how high, kahit gaano kataas, makakatulong po ito, ha? Yung anim na pirasong siling labuyo, yun po ay idikdikin yung mabuti ng maliliit na piraso talaga. Mga ka-wellness, kasama yung buto, ihahalo po ninyo sa dalawang sariwang itlog, ha? So yung dalawang sariwang itlog, kumbaga ilalagay niyo po yan sa mangkok kasama nung dinikdik na anim na pirasong siling labuyo. Tapos kalahating kutsaritang sea salt o kaya Himalayan salt. Tapos haluin yung mabuti. Haluin yung mabuti, okay? Bago niyo inumin yung mixture na yon, kumain muna kayo ng isa o dalawang pirasong saging nasaba na hinog pero hindi niluto. Nang sa ganun, kapag ininom nyo na yung mixture ng itlog, sili at asin, hindi nyo po mararamdaman yung anghang. May konting anghang man, sandali lang yon, ilang segundo lang po yon, at hindi po yon ganun kaanghang. Palibasa, kumain muna kayo ng isa o dalawang piraso na saging nasaba, yung hinog pero hindi niluto. Kapag ginawa nyo po yan, after 5 to 10 minutes, makikita po ninyo mga ka-wellness na yung inyong mataas na blood sugar ay matutulungang bumaba o maging normal. Yan ang natural na first aid pagbiglang tumaas ang inyong blood sugar, mga ka-wellness. At syempre, makakatulong dyan ang ating mga produkto. Kung sakaling nagkakapi kayo, tiyakin nyo ang kinakapi nyo Best Cafe, ha? At syempre, kung nagju-juice po kayo, mga ka-wellness, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, wala po itong asukal. Ang mga sangkap nito ng mga gulay at prutas, napakalaking tulong sa inyong kalusugan, ha? Napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Amakin nyo, ha? Pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Kaya kung gusto nyo po na matulungan na makontrol ang inyong blood sugar, maging ang iba't ibang karamdaman pa, kung nagkakape, dapat tatak Best Cafe. At kung nagju-juice, Best Juice Brand 10-in-1+1.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
8: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
4: Yusai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Yusai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness ay may isa tayong texter kaugnay din, ano? O halos katulad nung unang texter po natin tungkol din sa diabetes. Nag-test daw po siya ng blood sugar niya, 126. So kinakabahan po siya na diabetic na po siya, ano raw ang magandang gawin o natural na gamot. Actually mga ka-wellness, yung 126 na blood sugar, hindi naman ganun kataas yan. Kung yan ay fasting blood sugar, well, talagang lumalabas, diabetic ka na nga. Pero hindi pa naman ganun kalala. Kung yan naman po ay lumabas na resulta, pero katatapos mo lang kumain, eh hindi po masama yung ganyang 126, okay lang po yan. Ano mga ka-wellness? Pero kung sakaling yan yung FBS mo, fasting blood sugar mo 126, eh diabetic ka na nga, ano? At sa lahat na nakikinig ngayon na ayaw na maging diabetic, o diabetic man, nagtatanong nga kung ano natural na paraan, well, eto ang binahagi ko po sa texter natin. Pakinggan nyo, makakatulong sa inyo to. Araw-araw uminom ng sapat na tubig, ha? Tapos syempre, automatic yun, magbabawas ka ng pagkain ng maasukal na pagkain. Ganun din sa pag-inom ng maasukal na inumin, ha? Tapos mas maganda na yung tuwing kumakain ka, tigko-konti lang kahit gawin mong mas madalas. Halimbawa, dati 3 times a day ka lang kumakain, pero bawat lamon mo talagang grabe, ano, piging, kumbaga. Ang gagawin mo ngayon, 6 times kang kakain pero tigko konti lang. Konting almusal, panagutom, konting merienda. Konting panangalian, panagutom, konting merienda. Konting hapunan, kapag nagutom, konting merienda. Mas maganda yan para makontrol ang blood sugar, ha? Bawas-bawas din sa mga pagkaing ma-carbohydrates tulad ng mga pasta at mga tinapay, ha? Sa kanin, mas magandang brown rice ang kainin. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang. At habang nag-e-exercise, mas maganda magpa-araw, ha? Makakatulong syempre ang laging pagkain ng prutas at gulay, lalo na po yung ampalaya at okra. Makakatulong din po yung mansanas, tsaka yung whole grain na oatmeal, mga ka-wellness, ha? Iwas sa pagpupuyat, may kinalaman po yan sa pagtaas ng blood sugar. Iwas sa sigarilyo, iwas sa stress at control-control sa pag-inom ng alak, ha? Ay, sa inyong pagkain, magandang isama nyo yung sili, mga ka-wellness. Kung hindi kayang kumain direkta ng sili, isabay nyo sa inyong mga kinakain. At yung tinuro ko kaninang first aid, may sili po yon, malaking tulong yon, mga ka-wellness, ha? Tapos magmasahe, maghaplas gamit ang Qsai Massage Oil sa mga paa at binti, kamay at braso, maging sa buong katawan para gumanda ang blood circulation. Kasi isa sa apektado kapag mataas ang blood sugar ay yung ating blood circulation. So maghaplas, magmasahe gamit ang Qsai Massage Oil, mga ka-wellness, ha? Tapos kung sakaling may resetang gamot sa inyo, inyong doktor, sundin nyo po yun, inumin nyo araw-araw, mga ka-wellness. Yan ang ilan sa mga natural na paraan para makontrol ang blood sugar. Makakatulong yan, mga ka-wellness, para po wag tumaas yung ating blood sugar at makontrol ang diabetes.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
13: Ang Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Ikaw ba ay sakitin?
15: Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
16: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: Mga ka-wellness, malaki din ang kinalaman ng magandang digestion, ano, para makontrol ang blood sugar. At maliban sa Best Cafe, sa Best Juice brand, syempre, pagdating sa digestion, ano, pagdating sa magandang blood circulation, makakatulong dyan ang Dr. M's Amazing Tea. Okay, uminom po nito, isang timbag nito, templado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang Dr. M's Amazing Tea, napili po yan ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea. At syempre, ang Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay po ito ng purong minerals mula sa kalikasan. Direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling. Kasama na po dyan ang diabetes. Ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day nito. Pagkagising na pagkagising, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. Ha? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
17: Dive Camarines Norte.
18: We play the best music.
17: Maki-soundtrip every day.
18: Para feeling okay.

0: ka, the best ka!
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
3: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Parang walat.
4: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay...
9: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Uy, pare. Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
11: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
10: Ha? Ano yun?
11: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
10: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
11: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
10: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
12: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: gentlemen.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay nga ni.
3: 98.5. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi niyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumaguli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kumatanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
8: The radio is hot, but the music is cool. Okay.